jota inkai nimewa te mini simi ni sua ipun te me tuan pe ndo ni ko yon pana ni meuri FM 89.9 ah ngoi ni ni wai ni ro ko pun te me tuan pe ni me su na wan te te nga pun ayu asa aroya nasim man ko yan de ri na ka utari ki matam ni kunam to korana ayu ata kan tani ka pa kuna pun ni pen ni te ra ki wan ka sa yaroya nasim man ko yan de ri te te nga pun ayu

Ko pun ti meto no ora yo an banan meuri FM 89.9 na wante nga po ngayo. Am tain kai wapi meten wa roi temini simin wan mua ke na ri tano kanwan no ram mem katanwa ta kia tangir kina kona ipkin kanwan no ram tinga po ngayo.